ari-ari. Chasna tagmari kanga. Dios pagyuyayka sumagmari. Runa kunata yajita huyashkamantami. Uinyayta samarichon alichishkata charikun. Chaypi samarinaman imashina rinata ashtawan yachashanishpaka. Kikin llaktapi kawsak pastorta tapungi. Kikin kuna, kaishina yachashanishpaka. Ama kungarishpaya.

0: Diospaj yuyaita yachasunchik.
1: Diospaj yuyaita yachasunchik nishka uyanapika. Pushak kunaka kipataka sumakta mari rikungakuna nishka uyanatami uyangichi. Kausaika kikin makipimi. Wañuika Diospaj makipimi. Chasna kakpika kikin kausaita Diosman kungi. Dioska winyay kausaimangmi pushanga.

sa vulkan chikcho serenga sa kispa nanaita sa kispa kai pika ya hito kai tutaka nanaiwan kaspaka.

0: se peda, umaman tachaki punta kama kang manchurachi. Hospital Tibuspam, kambah kausita hasta un aji hambihkuna tomatipimi. Kai iski chunga kanchis ungukunata hambihkuna tapis, hambihgata hasta un aji musu makina kuna tapis micharinchi. Niawi ungukunata hambihkuna, mana pagtata riku niawi kuna, masna ijakta mirikuna, runa hambihkunata rurakuna, kakukunatis diyamin kuzun. Chunjujikuna ungushkata hambihkuna, yawar purina, raku, chuzulina kuna, Ungukti, aicha kapastashpa hambihkuna, ishka yukshi kutikunata, rinunta hambihkuna, aicha kara unguikunata hambihkuna, unga, singa, rinjin unguikunata hambihkuna, tuyukuna pichiri katishka unguikunata hambihkuna, yawar ungushkata, yawar churarishkata hambihkuna, ungushka sirikkunapu yuyeita, ajichihkuna, rikunaya awa aichakuna yakirikushkata, pinganaya rikurikta, Mana aji aji ashkata, ima ija guacharishkata aji chispa, sumu yachishkuna, cuerpo ukupi, ima nani tukushkata riku, radiologu kuna, shungu ungukunata hambikuna, aichata sinchiyachik mikunkuna manta, yachachikuna, wawakuna zata operakuna, kirukunata hambikuna, hambikunaza un aji china aicha uku ungukunata hambikuna, warmikuna pa cuerpo ungukunata hambikuna, ima chugrikunata, patikunata, Chaki ijak, maki ijak wacharishka kunata, mira chispa hambihkuna, wawakunata hambihkuna, cuerpo ukupi, ima unguilla tiyakuk aichakunata paskashpapis, lauskopia niskatunayam hambihkunapis, benakuna punglihtu paskashpa asiachi hambihkuna, chunjujikunata, kakayuksi kunguta, losta katichispa rikuk hambihkuna, unguska kunapa, ispa, kaka, yawarta rikuk kunatapis micharinchi, ima nani hapihkupis, chay rato samuilla, unjapis, utapis, yutanchi hambina wasi pichaskishpa, hambinchi grami, yutanchi hambina wasi ka, José de Peralta número 13 y Alcocer, Ciudadela Maestros de Chimborazo, Spot Cuchuyapini, 032-31-8030-MAN, 0987-6648-98-91-YA, Red Social Cunatipis, Yucanchista, Catuayya, Ibuspam Pambibasi Pijatun Cusat,
1: Magister David Guacho, Aucancela, Gerente General.
2: A 6 y 4 minutos.